sun do na sulo mga da pinto dere emput ba daru bander tapang talo keba pintu tasa kia kia muni batuak jua.

Kinilabong buwan labat abagupuang baruk da japay kumpanyo nga itonyo ako duwang di nga teluk da tabo kamdasa ngalungga bisimpuang ujuang di nga tinyaring wang arngwang nyamara mawang timbal jajampuang jaluhana rantang nyalada jalai kami dua indai arinyo.

the corona. Ay, laban ko ka liyo, nang tao anyang ko ay liyo, da pala.